lang po ah. Oy, ako lang hidon dalo man di bata pratin ala lang bang jam dah lang te. Pra akar pakat kun dahan po ah. Oy, ako lang hidon dalo man di bata pratin ala lang bang jam dah lang te. Pra akar pakat kun dahan.

wiri ngini kana kele getubem pade kebaduri jungkang landai tunasuh ngirup tu bayra buat sungkur nguat babi ngalampai telunya nguat gijeliu betutu ikan asmah sungai.

daragawa tiro a tiro baru halam wa kaki ae wang tipu ajula darangan tak munyi rami gnang pencok ngi aji apa limpo ba gawai ka sanga isang sa gupuang tipu aksae darapan ae munyi rami pangkuang abnae.